0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka, Rajana Muniri Haya ce ke farin cikin kasancewa tare da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jera abubuwan da muka tanadar muku za a ji cewa takaddama ta kaure a Najeriya biyo bayan gudunmuwar naira miliyan 600 da wasu jami'an gwamnati suka baiwa kungiyar Izala ta Jibuis. A jamhuriyar Nijar kuwa ɗaliban jami'a na koyar da ɗaliban primary da secondary kyauta a wannan lokaci na hutun makaranta. Yankin Sahel a halin yanzu na ɗaya daga cikin cibiyoyin ta'addanci mafi muni a duniya. Wannan duk za su zo muku bayan an sha labaran duniya tare da Khadija Ahmed Rufai.
0: DW labarun duniya.
2: Rasha ta yi watsi da zargin Faransa kan kai har-haren intanet. Mataimakin shugaban kasar Tanzania ya yi murabus. ‘Yan gudun hijirar Rohingya sun gudanar da zanga-zanga kan mummunan yanayi a sansanonin Bangladesh. A yau ne Rasha ta yi watsi da zargin da Faransa ta yi mata na cewa Moscow ce ta kaddamar da wasu har-haren intanet kan kasashen Turai, ciki har da Faransa. Rasha ta ce Paris na kokarin sake farfado da abin da ta kira tatsuniyar barazanar Rasha. A watan Yuli, Faransa ta gayyaci wani jami'in ofishin jakadancin Rasha domin yi masa bayani dangane da zargin hari na intanet. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya gana da babban jami'in diflomasiyyar Fadar Vatican Archbishop Paul Richard Gallagher a Moscow a yau Talata, inda suka tattauna hanyoyin samar da zaman lafiya a Ukraine. Bayan ganawar, Gallagher ya ce akwai buƙatar gaggauta kawo ƙarshen yakin. Yana mai cewa duk ranar da rikicin ke ci gaba, ƙarin mutane na rasa rayukansu, lamarin da ke ƙara wahalar da sulhu a nan gaba. Lavrov da Gallagher sun kuma amince su haɗa kai kan batutuwan jin ƙai, musamman taimakawa yaran da yakin ya shafa. Vatican ta ce za ta ci gaba da ƙoƙarin diflomasiyya da bayar da damar tattaunawa domin ganin an kawo ƙarshen yakin da ya shafe sama da shekaru hudu ana gwabzawa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana nazarin sauya sunan tafkin Ontario da ke Canada zuwa tafkin Amurka, yayin da rikicin kasuwanci tsakanin Amurka da Canada ke ƙara ƙamari. Idan har aka aiwatar, wannan mataki zai yi kama da wanda Trump ya ɗauka a bara lokacin da ya bayar da umarnin sauya sunan tekun Mexico zuwa tekun Amurka. Amurka da Canada na cikin takaddamar kasuwanci bayan da gwamnatin Trump ta ƙaƙaba harajin kashi 50 cikin 100 kan kayayyakin Canada na dala biliyan 20 sakamakon rushewar tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu. Mr. Trump ya ce ana nazarin sauya sunan tafkin ne saboda Amurka ba ta sa ran ci gaba da harkokin kasuwanci da lardin Ontario. Ontario ne lardi mafi yawan jama'a a Canada, kuma cibiyar masana'antar ƙera motocin ƙasar. To kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Mataimakin shugaban kasar Tanzania Emmanuel Nchimbi ya sanar da yin murabus daga mukaminsa. Murabus din kuma zai fara aiki daga ranar 4 ga watan gobe na Satumba. Mr. Nchimbi ya kuma bayyana cewa zai yi ritaya daga harkokin siyasa da aikin gwamnati cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaba Samia Suluhu Hassan, wanda ya wallafa shafinsa na Instagram. Emmanuel Nchimbi ya ce tun da farko ya yi alkawarin sauka daga mukaminsa idan shugabar kasar ta ga buƙatar samun wani wanda zai maye gurbinsa. Matakin nasa ya zo ne a daidai lokacin da aka dade ana raɗe-raɗin samun saɓani tsakaninsa da shugaba Samia Suluhu Hassan a Tanzania. Sai dai a cikin wasiƙar, Nchimbi ya bayyana cewa ya gamsu cewa shugaba Samia na son kawo sauyi, tare da gode mata da jam'iyyar CCM bisa amincewar da suka nuna masa. Ya kuma gode wa al'ummar Tanzania bisa goyon baya da haɗin kan da suka bashi. Yana mai alƙawarin ci gaba da kasancewa ɗan ƙasa na gari bayan barinsa gwamnati da siyasa. Dubban 'yan gudun hijirar Rohingya da ke sansanonin Bangladesh ne sun kuka gudanar da zanga-zanga a safiyar yau, yayin da suke cika shekaru 9 tun bayan wani farmakin soji da ya tilasta musu tserewa daga Myanmar. A halin yanzu sama da mutane miliyan 1 ne ke zaune a sansanoni 30 a Cox's Bazar. Masu zanga-zangar sun buƙaci a basu damar komawa gida cikin tsaro da mutunci. Ƙungiyoyin agaji sun ce yanayin rayuwa a sansanonin na ƙara taɓarɓarewa sakamakon raguwar tallafi da abinci, inda rahotanni ke nuna kowane mutum ɗaya cikin mutum uku na 'yan gudun hijirar na fuskantar barazanar matsananciyar yunwa. To iyakacin abin da ya sauka kenan, Rajana gare ki.
1: To a gaida Khadija Ahmed Rufai da tafasara ta karanto labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: harkokin namu na yanzu za a ji yadda marasa lafiya da ke fama da wasu cututtuka ke kauracewa cibiyoyin kiwon lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo. Akwai shirin siyasa da kuma lafiya jari, amma yanzu za mu fara ne daga Najeriya. Wata takaddama ta kaure a Najeriya biyo bayan gudunmuwar naira miliyan 600 da wasu jami'an gwamnati suka baiwa kungiyar Izala ta Djibouti ta ƙasa da ke da headquarter a jihar Plateau. Mutane biyu da suke mambobin kwamitin yakin neman zaben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ne suka ba da wannan gudunmuwar. Wakilin mu dake Abuja Waisu Abubakar Idris ya aika mana da wannan rahoto.
3: Gudunmuwa ce dai mai tsoka da jami'an guda biyu da suke cikin jam'iyyar APC mai mulki a yanzu kuma suna da mukamai manya a gwamnatin Najeriya. Wato gwamnan jihar Yobe mai Malabo ne da kuma mai baiwa shugaban Najeriya shawara a fannin siyasa Ibrahim Masari. Waɗanda suka baiwa kungiyar jama'atu Izalata Bidawa Iqamatu Sunna wannan gudunmuwa ta naira miliyan 600 akan kokari da take yi na gina jami'a. Kasancewansu manyan jami'a kwamitin yakin neman zaben shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da suka ba da wannan gudunmuwa ga kungiyar ya sanya lamarin daukan hankali tare da danganta shi da dalilai na siyasa, musamman sanin matsayin shugaban kungiyar Sheikh Sani Hayyajin Girna goyen baya karra ga shugaban na Najeriya saboda tsarin yan takara musulmi zalla. Dr. Kabir Dalladi Lawanti mai sharhi ne akan harkokin siyasa zamantakewa da ma al'amuran yau da kullum a Najeriya ya bayyana abin da ya sa gudunmuwa ke zama mai harshen damo.
4: Shi dan siyasa bai kyauta haka kawai, saboda haka duk yadda muke so mu kalli wannan kyauta ba za mu raba ta da siyasa ba. Shi dan siyasa ba yana duba irin abubuwan da zai taimaki al'umma bane, yana duba abinda zai kawo mashi maslaha ne game da ainihin goyon baya da yake samu daga wajen mutane.
3: Lamarin da yana ƙara daukan hankali sosai musamman yadda ya karaɗe kafofin sada zumunta a Najeriya. Tuni kungiyoyin farar hula da ke fafutukar tsaftace tsarin demokuraɗiyya musamman cusa addini a cikin siyasa suka mai da murtani. Malam Awwal Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar SISLAC, ɗaya daga cikin kungiyoyin da ke aiki a wannan fanni.
5: Akwai illa kawo malamai na addini cikin tafiyar harkar campaign na zaɓe, imma malamai cire harkar malamta su zo su zama 'yan siyasa, imma su girmama mutuncinsu da addininsu da shugabancinsu su tsaya su zina faɗan gaskiya don a gyara a ƙasa. Amma duk lokacin da malamai suka shigo cikin harkar siyasa ta cikin harkar zaɓe, to zai wahala a gansu da mutunci da ƙima.
3: Ana da ya ƙara ganin shiga harkokin siyasa da malaman addinan guda biyu na musulmi da kiristoci ke yi a harkokin siyasar ƙasar a daidai lokacin da ake yakin neman zaɓe. Sun dai ƙoƙarin kare kansu akan irin wannan gudunmuwa da ma dukkanin kalamai da shiga da suke a cikin al'amuran siyasan. Malam Ibrahim Duguri shine shugaban majalisar malaman Abuja na kungiyar Djibouti Region Jos da ke Najeriya.
6: Duk al'amura in suka taso dangane da al'amarin da ya shafi maluma na musulunci ko kuma addinin musulunci, sai ka ga kowa ma yana da bakin da zai yi magana. Kai tsaye shi mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkokin siyasa ya tashi yake cewa akramukallahu nima na ba da gudunmuwata ta naira miliyan 300. Sannan aboki na gwamnan jihar Yobe ya ambaci sunan gwamnan jihar Yobe shi ma ya ba da gudunmuwarsa naira miliyan 300. To me laifi a ciki?
3: Shugabannin addinai a Najeriya dai na ƙara fuskantar matsin lamba daga mabiyansu akan shiga harkokin siyasa suna sanye da rigunan addini. Waisu Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To idan muka nufi makwabciyar ta Nijar kuwa a wani mataki na ƙara ƙarfafa gwiwa da kuma ɗora su kan tsani mafi inganci, wata ƙungiyar ɗaliban jami'a a jamhuriyar Nijar ta ware wata guda domin koyar da yara 'yan firamare da sakandare darussan karatu kala-kala daban-daban a wannan lokaci na dogon hutu. Fiye da yara 500 ne dai suka ci moriyar tsarin karatun kyauta ba tare da biyan ko kwabo ba, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Abdullahi Mamma ya haɗa mana.
7: Guda daga cikin ɗakunan koyon karatun kenan na dogon hutu a makarantar Angela Merkel da ke anguwar Gudel a yammacin birnin Yamai. Ɗalibai ne zaune kama daga 'yan firamare da sakandare ke tashin karatunsu. wasu kuma sun zura ido suna shanye darasan da ke shirin zame musu wata fitila da za ta haska karatunsu na sabuwar shekara idan sun koma makaranta. Dalibai 'yan jami'ar birnin Yamai da wasu manyan makarantu ne 'yan asalin Gudal ke wannan aiki. Na ganin sun kyautata karatun 'yan bayan su bisa turba mafi inganci a fannin ilimin boko. Zahabu na Hantsi wani dan unguwar Gudal ne kuma shine ma shugaban kungiyar daliban na manyan makarantu da ke wannan aiki. Ya bayyana cewa ko baya ga ilimin su suna samun goyon baya daga wasu malaman makarantun boko 'yan asalin unguwar da yanzu hakan suke koyarwa.
8: Ana da enseignants qui sont membres du club qui sont là pour nous aider.
7: Yace kungiyar mu ta tandi malaman makarantun boko da ke koyarwa yanzu haka a makarantun boko. Wanda suke agaza muna da dabarun koyarwa a cikin sauki ta yadda za mu iya tafiyar da azuzuwan karatu. Tsarin ya samo asali ne a shekaru kusan hudun da suka gabata. Kana kuma yana samun tallafi ne daga mai taro mai sisi da ma abin hannunsa a cikin unguwar. Sannan koyar da karatun kyauta na tafiya ne kafada da kafada da wani kwamitin ƙwararru na malaman makarantun boko 'yan asalin unguwar ta Gudal wanda ke bibiyar karantarwar da idan basira. Usman Saleh Sanda guda ne daga cikin malaman yayi ƙarin bayani.
9: Dans les écoles du village, on a constaté que le niveau des élèves du primaire jusqu'au lycée.
7: Yace tun daga farko mun lura da cewa makarantun Gudal daga primary har izuwa gaba da secondary karatu da ilimin yaran mu yayi ƙasa sosai. Wanda ya sa muka yanke hukuncin fara wannan aiki tukuru. Mun samu nasara sosai a kashin farko na wannan tsarin. Sannan kuma muka yanke shawarar ci gaba da shi har koda yaushe. Akalla yanzu haka dalibai yara 'yan primary 300 ne ke daukar darussan azuzuwan su na gaba kyauta. Hakan kuma akwai 'yan ajin gaba da secondary da ma 'yan secondary kusan akalla 200. Kana kuma galibin daliban da ke samun karatun kyauta. Kaso 70 cikin 100 duka yara mata ne wanda suka bayyana jin daɗi. Tace ina jin daɗin wannan karatu domin yana taimaka mana shirya komawar makaranta. Wannan kuma cewa take yi. Tace wannan karatu na dogon hutu na da fa'ida sosai ga mu ɗaliban da za mu tunkari jarabawar baɗi. Ga misali ni yana taimaka mani matuƙa wajen iya darasar lissafi da falsafa da sauran wasu darussan na daban. Makarantar dai za ta share tsawon wannan wata ne da ma wasu 'yan kwanaki na watan gobe wajen koyar da ɗaliban karatun boko kyauta ba tare da wani tallafi na kuɗi daga gwamnati ko wata ƙungiya mai zaman kanta ba.
1: A gaida Abdullahi Mamma Ahmadu da wannan rahoto da ya haɗa mana. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn. Muna dakon ra'ayoyinku gaba kaɗan. Kafin mu ɗora ga wannan.

0: Madalla, barkamu da dawowa. Yanzu sai fagen shirye-shiryenmu, kuma za mu fara ne da shirin siyasa tare da Abdullahi Mamman Ahmadu.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Madugun ƴan adawar Chad Sixe Masara ya shaki iskar ƴanci bayan shafe shekara guda yana kurkuku bisa tuhumar aikata laifin tunzura jama'a da kisan kai. Allah ya tarfa garin Masara nono ne sakamakon ahuwar da shugaba Muhammad Idris Debi ya yi masa. Sai dai kuma tana ƙasa tana dabo domin ahuwar ta yi hannun riga da tanadin da wasu dokokin shari'a suka yi da ka iya hana fitaccen ɗan adawar samun duk wata falala da alfarma irin ta siyasa.
3: A ƙa'idance dama da ta rage mishi ta maido incin shi na kasancewa ɗan takara ko kuma mai incin zaɓe a cikin ƙasar tasu shine ƙara zurfafa bincike bisa ga laihin domin tabbatar da cewa laihin da an hukunta shi a kan shi bai taɓa yin su ba.
2: Wai shin me yasa ahuwar da aka yi wa fitaccen ɗan adawar ba ta goge ɗaukacin tuhume-tuhumen da ake yi masa ba? Wace makoma a yanzu ta rage wa Sixe Masara a siyasance? Batun da za mu tattauna kenan a cikin shirinmu na Duniya Mai Yayi na wannan mako. Ni ne Abdullahi Mamman Ahmadu.

To madalla wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun Salifu Dauda Sale yace muna kira ga gwamnatin ƙasar mu Niger da ya kamata ta zauna da manyan ƴan kasuwar Niger kan ja inja dake tsakanin su da duwan yau kaya sun yi tsada kuma kasuwa bata tafiya yadda ya kamata kuma kayan da suke shigowa daga waje suna mamaye namu na gida Niger ga ƴan kasar waje sun mamaye mu mu ƴan kasuwa manyan mu da kananan mu kuma gwamnati tana so ta saka mana haraji mai yawa akan kayan da ƴan kasuwar mu Niger suke kawowa ya kamata gwamnati ta tausaya kuma ta nemi kuɗi a wani wuri ba dole sai a hannun ƴan kasuwa ba da fatan wannan sako nawa zai je ga inda ya kamata sai wasika Abdul Mudallim Magarya Kitari yace a gaskiya matakin hukumar zabe ta Najeriya na hukunta jam'iyya ko dan takara da ya batanci ko cin mutunci ko amfani da addini ko kabilanci a zabe mai zuwa hakan abu ne mai kyau muddin dai dokar za ta yi aiki muna fatan al'umma za su bi dokar sau da kafa dan ganin kowa ya samu yanci musamman matasa waɗanda su aka fi yin amfani da su

kiyaya. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah Ubangiji ya sa yadda muka ga farkon damunar bana lafiya, muga ƙarshen ta lafiya. Sai wasiƙa Salisu Ma'azu Tungan Magajiya daga jihar Neja a Najeriya. Yace a yau zan ƙara amfani da wannan damar ne domin yin kira ga al'ummar ƙasa ta Najeriya, musamman jahohin Arewa. Tabbas an kada ganga siyasa a Najeriya. A dan haka ya kamata mu duba halin da Arewa take ciki na rashin tsaro. Yau a sace wannan gobe a kashe wancan. To dama ta samu da za ku yi amfani da ƙura'a ku dan kawar da baragurbin 'yan siyasa waɗanda ba su taɓa kawo muku komai ba.

0: da waɗannan wasiƙu na ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku, Zainab Bilyaminu Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.
1: Madalla Zainab Bilyaminu Abdullahi bata yi nisa ba kuma za ta dora kan ra'ayoyinku a batutuwan da muka gabatar muku na yanzu. Barka da shigowa Malama Zainab.
2: Barka dai da wannan lokaci.
1: Masha Allah, ja mu je mu ji ra'ayoyin masu sauraron mu kan batutuwan mu na yau.
2: To bari mu fara da wannan batu mai matakan daukar hankali wanda har yanzu ana ta isar da sakonnin ra'ayoyi na masu sauraron mu kenan, wato wannan batu na Najeriya kan sabuwar takaddama da ta kunno kai haka.
1: Kin san zai dauki hankali sosai.
2: A naira miliyan 600 ai kudin ba laifi, suna da nauyi.
1: Sosai. Sosai.
2: Ta akwai lawali Manchester Kamba yace an ba da kudin ne inda aka yi musu talla Muslim Muslim ticket. Sai Ali Wada Al-Abadan yace bayar da kudi a wajen ƴan siyasa a lokacin da zabe karato wannan ba sabon abu bane a Najeriya, fatan mu dai Allah ya ba mu shugabanni na gari. Sai Lema S Lema yace yanzu kam an daina yin alƙunutu a Najeriya, domin kuwa wanda ake yi wa alƙunutu da masu

0: القنوت عشان سان فهمت جونا
1: توبا
0: سي سي إيسا لو إنجرجر ما جاين قرين جرجر كنا دك جهر يوبي أنا جيري أشي أعتقد كيا بانغالي فم بعد كودي غا إنجر إزالا بانغارن جسبا دوما مرو كاما أنا باس كودين ديزر شيء واندا أكبا إنجر إزالا بابا غنا الحاج دابوا أنغرو يشي مجانا أعتقد كيا إدان هاتا تبات شيء ور ambayo wa kungir izala wannan kudi da na fantala ta gwamnatin Tinubu to hakika nan gaskiya ba su san halin da kasar nan take ciki ba sai jika mani dingas daga jamhuriyar Niger yace hakika dole a Najeriya sabuwar takaddama ta kunno kai game da gudunmuwar naira miliyan 600 da makarraban gwamnatin kasar ta bai kungir izala ta Jos sai dai mu ce Allah ya kyauta bawa Abdullahi Maska yace gaskiyar magana akwai lauje cikin nadi game da kudaden da makarraban gwamnati suka baiwa kungiyar Izala a Najeriya yin hakan ya wato zai iya gurbata tsarin demokradiya a Najeriya to daga Accra Ghana akwai Sani Bala Adiso yace gaskiya muna ƙara kira ga gwamnatin Najeriya wato yanzu ba wai bawa malaman Izala kudi bane a gaban ƴan Najeriya a sai kayan abinci ko ayi iya kokari su sauko sannan kuma a yi wa matasa aikin yi shine abinda muke sa ran gwamnatin Najeriya ta yi mana to har yanzu daga Burkina Faso akwai Imran Madaha Baku da Ali Sarkin Yakin Nima da Bako Umar Kandulwa Bukar suka ce a gaskiya amsar kudi daga hannun makarraban gwamnatin Najeriya da kungiyar Izala ta yi bai dace ba ganin yadda al'umma ke fama da tsadar rayuwa. Jamilu Ibrahim Kaura daga jihar Taraba a Najeriya ya ce DW Hausa wannan ya kara tabbatar da al'ummar arewacin Najeriya da cewa wasu malamai sun zama matsala ga al'umma saboda dai sun mika mabiya domin karɓar naira miliyan 600. Dan haka wannan sako ne kuma ku taimaka ku isar da shi ga kungiyar wato Izala dan su ji wannan sako namu to kin ji fara
1: mun ji wannan mabambantan ra'ayoyi
0: kaura kenan haka
1: mu je
0: wannan rahoton mu na yankin Sahel akwai ra'ayi da muka samu ta hannun Sulaimana Yusuf Tasawa da yaro Binyagar Malam da Nura wato Muhammadu Nura Abubakar Salihu da Sani Chama Region Lemo suka ce wannan haɗin gwiwar kasashen mu wato jamhuriyar Niger da Mali da Burkina Faso domin dakile ƴan ta'adda da ke yankin Sahel sai dai mu yi musu addu'ar Allah ya sa haka wato hakan su ta cimma ruwa kuma muna addu'a ba dare ba rana sai Yunus Tanko Bani Mbaka yace kasashen Mali da Burkina Faso da jamhuriyar Niger da suke neman zama tungar ƴan ta'adda a yankin Sahel muna roƙon Allah ya kawo mana mafita a ƙasashen mu na duniya baki daya
1: amin
0: sai malam Ango malamin makaranta yace shirin zama tungar ƴan ta'adda da ƙasashen Mali da Burkina Faso da kuma jamhuriyar Niger suke yi muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashen mu na Afrika da ma na duniya baki daya
1: karanto daya saboda lokacin mu ya kawo
0: to bari mu duba wannan batun kungiyar daliban jami'a jamhuriyar Niger mun samu ra'ayin arewa ganin Boso yace mu iyayen yara muna yaba kungiyar dalibai na kasar mu bisa koyar da yaran mu a lokacin dogon hutu
1: to mun gode da wannan wato ra'ayi da ke karanto mana Zainab Binyamin Ahmed za mu koma ga Khadija Ahmed Rufai domin jin labaran duniya zagaye na biyu
2: DW labarun duniya
3: A yau ne Russia ta yi watsi da zargin da Faransa ta yi mata na cewa Moscow ce ta kaddamar da wasu hare-haren internet kan kasashen Turai ciki har da Faransa Russia ta ce Paris na kokarin sake farfado da abin da ta kira tatsuniyar barazanar Russia a watan Yuli Faransa ta gayyaci wani jami'in ofishin jakadancin Russian domin yi masa bayani dangane da zargin hari na internet Shugaban Amerika Donald Trump ya ce yana nazarin sauya sunan tafkin Ontario da ke Canada zuwa tafkin Amerika, yayin da rikicin kasuwanci tsakanin Amerika da Canada ke ƙara kamari. Idan har aka aiwatar wannan mataki zai yi kama da wanda Trump ya dauka a bara lokacin da ya bayar da umarnin sauya sunan tekun Mexico zuwa tekun Amerika. Amerika da Canada na cikin takaddamar kasuwanci bayan da gwamnatin Trump ta kakaba harajin kashi 50 cikin 100 kan kayayyakin Canada na dala biliyan 20 sakamakon rushewar tattaunawa tsakanin kasashen biyu. Mataimakin shugaban kasar Tanzania Emmanuel Nchimbi ya sanar da yin murabus daga mukaminsa. Murabus din kuma zai fara aiki daga ranar 4 ga watan Satumba. Mr. Nchimbi ya kuma bayyana cewa zai ritaya daga harkokin siyasa da aikin gwamnati. Cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaba Samia Sulu Hassan wanda ya wallafa a shafinsa na Instagram, Emmanuel Nchimbi ya ce tun da farko ya yi alƙawarin sauka daga mukaminsa idan shugabar kasar ta ga buƙatar samun wani wanda zai mai gurbin sa. Takin nasa ya zo ne a daidai lokacin da aka dade ana rade radin samun sabani tsakanin sa da shugaba Samia Suluhu Hassan. Sai dai a cikin wasikar Nchimbi ya bayyana cewa ya gamsu cewa shugaba Samia na son kawo sauyi tare da gode mata da jam'iyyar CCM bisa amincewar da suka nuna masa. Ya kuma gode wa al'ummar Tanzania bisa goyen baya da hadin kan da suka bashi. Yana mai alƙawarin ci gaba da kasancewa dan kasa na gari bayan barin sa gwamnati da siyasa. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya gana da babban jami'in diplomasiyyar Fadar Vatican Archbishop Paul Richard Galaha a Moscow a yau Talata, inda suka tattauna hanyoyin samar da zaman lafiya a Ukraine. Bayan ganawar, Galaha ya ce akwai buƙatar gaggauta kawo ƙarshen yakin. Yana mai cewa duk ranar da rikicin ke ci gaba ƙarin mutane na rasa rayukansu, lamarin da ke ƙara wahalar da sulhu a nan gaba. Lavrov da Galaha sun kuma amince su haɗa kai kan batutuwan jinƙai, musamman taimakawa yaran da yakin ya shafa. To iyakacin abin da ya sauka kenan Rajana gare ki.
1: To kuma iyakacin wato abin da shirin duka abin da muka tanadar muku kenan a shirinmu na yanzu. Sai kuma da marace idan Allah ya kai mu za ku ji mu a madadin abokanan aiki da suka taimaka musamman ma wanda ya tsara kuma ya shirya shirin. Muntaka Ahiwa tare da Khadija Ahmed Rufa'i da ta fassara ta karanto labaran duniya, sai Zainab Binyamin Abdullahi da ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku. Ni ce Rajana Munir Yahaya muke muku sallama, ku kasance da mu a shirinmu na maraice.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Barkan mu da warhaka, Raijana Muniri Haya ce ke farin cikin kasancewa tare da ku a zango na uku na da shirye-shiryen mu daga nan sashin Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin abubuwan da muka tanadar muku za a ji cewa a Najeriya hatsaniya ya kaure a ciki da wajen jam'iyyar APC mai mulki kan suna da tasirin waɗanda aka nada za su jagoranci yakin neman zaben jam'iyyar a 2027. Kamar na fuskantar babban kalubale wajen tattara kudaden haraji yayin da gwamnatin kasar ke tsananin bukatar kudaden gudanar da ayyukan raya kasa. Shin waɗanne dalilai ne ke hana kasashen nahiyar Afrika samar da ingantattun tsarin karban haraji? Wannan zai kasance jigon rahotanninmu a yau. A Niger, fiye da yara ɗalibai 500 ne 'yan makarantun primary da secondary suka ci moriyar tsarin karatu kyauta a wannan lokaci na dogon hutu daga ƙungiyar ɗaliban jami'a a Yamai. Waɗannan da ma wasu ƙarin rahotanni za su zo bayan an sha labaran duniya tare da Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
2: Isra'ila ta fara korar mutanen cibiyar horar da sana'o'i ta UNRWA a gabashin Kudus. Canada ta sanar da ƙarin haraji kan kayayyakin Amurka a matsayin ramuwar gayya. Jam'iyyun adawa a Togo sun haɗa kai domin ƙalubalantar sauyin kundin tsarin mulki. Rundunar sojin Isra'ila ta fara korar mutanen da ke cibiyar koyar da sana'o'i ta hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da Falastinawa 'yan gudun hijira UNRWA a gabashin Kudus. Cibiyar da aka kafa a shekarar 1952 tana horar da Falastinawa kusan 340 sana'o'i daban-daban duk shekara. Isra'ila ta zargi wasu ma'aikatan cibiyar da sa hannu a ayyukan Hamas, zargin da bincike na ƙasa da ƙasa bai tabbatar da shi ba. UNRWA ta ce sojojin Isra'ila sun shiga cibiyar da ƙarfin tsiya a motocin silke haɗe da jami'an tsaro sama da 50. Hukumar ta yi alwadai da matakin, tana mai cewa shigar jami'an tsaro ɗauke da makamai cikin wani wurin mallakin Majalisar Ɗinkin Duniya ba tare da izini ba abin da bai dace ba ne. Ministan harkokin wajen Oman Badr al-Busaidi ya ce nan ba da jimawa ba yana fatan ƙasarsa da Iran za su sanar da kafa wata hanyar zirga-zirgar jiragen ruwa ta wucin gadi a mashigin Hormuz bayan shafe makonni suna tattaunawa. Al-Busaidi ya bayyana hakan ne bayan ganawarsa da takwaransa na Iran Abbas Araghchi a Tehran. Ya ce za kuma ɗauki matakan dawo da zirga-zirgar jiragen ruwa cikin tsaro yayin da za a tsara yadda za a tafiyar da mashigar da kuma samar da mafita ta dindindin nan gaba. Canada ta sanar da ƙaƙaba ƙarin haraji kan kayayyakin Amurka a matsayin martani ga matakan da shugaba Donald Trump ya ɗauka, lamarin da ya ƙara tsananta rikicin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. Sama da kayayyakin Amurka 700 ne za a ƙara wa harajin, ciki har da abinci, tufafi, kayan kwalliya da takardar toilet paper. Wasu kayayyakin ma za su samu ƙarin har kashi 50 cikin 100. Canada ta kuma ware sama da dala biliyan 7 domin tallafawa ma'aikata da kamfanonin da rikici zai shafa. Masu ruwa da tsaki sun ce rikicin na iya ƙara tsadar rayuwa da kuma janyo asara ga kasuwanci a ƙasashen biyu. Tukuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci rundunar sojin ƙasar da sauran hukumomin tsaro da su fara aikin ceto mutanen da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Neja. An ce kimanin mutane 600 a ciki har da mata da yara da tsofaffi aka sace yayin wani hari da aka kai masallaci. Sai dai hukumomi na ci gaba da tantance adadin waɗanda aka sace. Wani jami'in ya ce an kashe akalla mutane 30 ne a harar wanda ya ritsa da su, yayin da dubban mazauna yankin suka tsere zuwa makwabciyar ƙasa Bene. Shugaba Tinubu ya yi alƙawarin hukunta a duk wani mai hannu a kai harin. Jam'iyyun adawa da gwamnati a Togo sun sanar da haɗa kai domin ƙalubalantar sauye-sauyen kundin tsarin mulkin ƙasar, wanda suke zargin na taimakawa shugaba Faure Gnassingbé wajen ci gaba da riƙe madafin iko. Gnassingbé ya kasance kan mulki tun shekarar 2005. Jam'iyyun adawar sun yi nuni da hukuncin kotun ECOWAS da ta ce sauye-sauyen sun saɓawa tsarin mulki. Sabon kundin tsarin mulkin ya sauya tsari zuwa na majalisa, inda Gnassingbé ke riƙe da muƙamin shugabancinta. Masu adawa sun ce za su yi amfani da dukkan hanyoyi yin da doka ta ba da dama wajen dawo da tsarin mulkin da suka ce ya dace. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron kasar India Ajit Doval da ministan harkokin wajen China Wang Yi sun tattauna matakan fadada hadin gwiwa tsakanin kasashen biyu da kuma hanyoyin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali akan iyakar su. A yayin ganawar da suka yi a birnin Beijing, jami'an biyu sun kuma tattauna ci gaba da aikin fayyace batun iyakar kasashen biyu. Ganawar ta su ta kasance karo na 25 kenan da wakilan musamman na India da China suke kan batun iyaka. Tumuma iyakacin abin da ya
1: A gaida Khadija Ahmad Rufai da tafassara ta karanto labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: To muna da rahoton za a ji yadda manoman Jamus ke ci gaba da tafka asarar amfanin gona sakamakon fari yayin da har yanzu suke zaman jiran alƙawarin tallafi daga gwamnati. A ƙasar Iran kuwa masu cutar sankara na fama da matsin hawar kuɗin magani da na gashi. Muna tafe da shirin ciniki da masana'antu da kuma na siyasa. Amma yanzu za mu fara ne da babban labarin mu kan batun haraji. Kamaru na fuskantar babban kalubale wajen tattara kudaden haraji yayin da adadin harajin da ba a biya wa gwamnati ya kai sama da sefa biliyan 1.4. Wannan yanayi na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke bukatar karin kudade domin gudanar da ayyukan raya kasa da kuma rage gibin kasafin kudi. Daga Kamaru, wakilin mu Zakari Sadu na dauke da karin bayani a rahoton da ya aiko mana.
3: Kamaru na fuskantar wata babbar matsala ta rashin biyan wajibcin biyan haraji a cewar Bankin Raya Afrika. Adadin harajin da ba a biya ba ya karu da biliyan 418 na sefa cikin shekaru hudu, inda ya kai wani sabon tarihi na biliyan 1,402 a shekarar 2024. Wannan babban gibi ne na kudaden shiga na raunana kokarin Kamaru na aiwatar da shirye-shiryen raya kasa, musamman ayyukan more rayuwa da ci gaban tattalin arziki, inji Muhammad Salisu, masanin tattalin arziki. Sun kai wannan matsayi ne sakamakon yawan rangwame da gata da gwamnati ta baiwa masu zuba jari da kuma 'yan kasuwar da ke son saka hannun jari a kasar. Manufar gwamnati ita ce jawo hankali 'yan kasuwa da manyan kamfanoni domin su zuba jari tare da bunƙasa tattalin arzikin kasar. Sai dai abin takaici, wasu na ganin an wuce gona da iri wajen bayar da wannan gata. Gwamnati ta san cewa akwai wasu kamfanoni da ake sa ran za su cika wasu alƙawura ciki har da biyan haraji, amma daga ƙarshe an gano cewa wasu daga cikinsu sun kasa cika alƙawuran da suka ɗauka, musamman waɗanda suka shafi biyan haraji da ake binsu. Abin da ya fi tayar da hankali a nan shi ne kusan rabin matsakaicin kuɗaɗen haraji da Kamaru ke tarawa idan aka kwatanta da girman tattalin arzikinta na ƙasar baya shiga tsarin biyan haraji. Lamarin da ya sa matsin haraji ta tsaya a kashi 12 kacal. Wannan adadi ya yi matuƙar ƙasa da kashi 17 da CEMAC ta gindaya a matsayin matakin da ake bukata domin tabbatar da daidaito da kwanciyar hankali tattalin arzikin yankin. Duk da wannan rashin nasarar, akwai wani babban ci gaba da hukumar gudanarwa haraji ta samu, wanda ya zama abin mamaki. A cikin shekaru 14, hukumar kula da haraji ta Kamaru ta yi gagarumin karuwa wajen rijistar masu biyan haraji na ƙwararru, inda adadin waɗanda aka yi wa rijista ya tashi daga 25,000 zuwa 400,000, wato ƙarin kusan kashi 1.5. Sai dai a cewar wasu masana tattalin arziki da haraji a Kamaru, kamar Musa Hussaini ya ce ba nan gizo ke saka ba, wasu manyan 'yan kasuwa masu kusanci ko goyon bayan jam'iyya mai mulki kan yi amfani da irin waɗannan kusanci da kuma gudunmawar da suke bayarwa ga jam'iyyar wajen neman samun sauƙi ko kaucewa wasu nauyin haraji.
4: Don kusancin su da shugabanni ko kuma da wata ƙungiya jam'iyya a ƙasa yana ba su daman cewa yawancin ba a cika matsa musu, duba da cewa su ɗin ma akwai takardu, gasar takardar haraji ba a kauce mata, ko da an yi amfani da cewa rashawa wajibi ne sai an biya ta, domin wata bashi ne wanda take da zaman kanta. Amma gaskiya al'amari talakawa suke wahala da irin wannan abubuwan, ne haraje-harajen ma sun yawa.
3: Wannan ya dade yana zama babban kalubale ga kasar, domin idan wasu masu karfin tattalin arziki ba sa bayar da gudunmawar su yadda ya kamata, nauyin tattara haraji kan fi karkata ga kamfanoni masu bin doka da kuma kananan masu sana'a. Saboda haka masu sharhi na kira da a tabbatar da adalci da gaskiya wajen tsarin haraji ta yadda kowa zai bayar da gwagwadon karfin tattalin arzikinsa. Illar wannan karancin kudaden shiga tana shafar rayuwar 'yan Kamaru kai tsaye. Waɗannan biliyan 1,400 na sefa da ba a karɓa ba sun yi daidai da kusan kashi 1/4 na kasafin kuɗin gwamnati, tare da ƙara giɓin kudaden da ake bukata domin ayyukan more rayuwa. Domin cike wannan giɓi, gwamnati ba ta da wani zaɓi face ƙara dogaro da bashin gwamnati. Zakari Sadu, GW Sashin Hausa, daga Duwala, Kamaru.
1: To, domin wato neman amsoshi da kuma zurfafa batun harajin, ta wayar tarho na tuntuɓi Dr. Yushowa Aliyu, mai sharhi ne kan tattalin arziki daga cibiyar ƙwararrun masana tattalin arziki da kuma tsare-tsaren gwamnati a Abuja, Najeriya, inda na fara da tambayarsa kan waɗanne dalilai ne ke hana yawancin ƙasashe a nahiyar Afirka samar da ingantaccen tsarin haraji kamar yadda ƙasashen yamma suka yi nasarar yin hakan. Ku saurari hirar tamu da shi.
5: Ya kasashen yamma su suka daga cikin su ne suke makasashen Afirka suke mallaka, kuma suka zo da tsare-tsaren haraji irin wanda suke bukata, wanda ya haifar da tarihin haraji. Ana tara kudade ne waɗanda ake sulalantar da su daga wajen Afirka ɗin, galibin kasashen Afirka, tun daga Afirka ɗaya ma, Afirka ta tsakiya, Afirka ta kudu da arewacin Afirka ma, duka sun samu irin waɗannan matsaloli kafin samun yancin kai. Bayan samun yancin kai, kasashen sai suka ci gaba da amfani da tsarin harajin da Turawa suka rubuta da kuma abubuwan da ake kallon haraji.
1: A koda yaushe ana wayar da kan al'umma kan muhimmancin biyan haraji, amma kuma har yanzu ana fuskantar rashin fahimta. Me kake gani yake jawo hakan?
6: Abin da ke sa ake samun rashin fahimta, rashin binƙasa rayuwar mutanen da gwamnatocin Afirka suka shagala, da kuma yanda mutane suke kallon shugabannin Afirka ta yanda suke rayuwa ta fantamawa, wanda suke kashe kuɗaɗe da yawa, sannan aka bar mutanen Afirka ba tare da abubuwan more rayuwa ba, wanda galibi da kuɗaɗen haraji ake samar da hanyoyi, ake kula da ilimi, ake kula da lafiya, ake bunƙasa kasuwanci, ake bunƙasa noma da sauran sana'o'i mutane.
1: Yawanci ana shimfiɗa dokoki na biyan haraji, amma kuma duk da haka kana ci gaba da ganin turjiya daga wurin al'umma. To me ke kawo haka?
6: Rashin fahimtar abin da ake ce ma gundarin haraji ne, da yanda ake sa shi, da lokacin da ake sa shi, da abin da ake sa shi, da waɗanda ake sa musu a kansu. Masanin tattalin arziki da halayyar ɗan Adam Ibn Khaldun ya sha magana a cikin littafansa, wanda ya ta bayani har ƙasashen Turawa suke amfani da abubuwan da ya rubuta akan haraji, shine cewa ƙasashe a farkon bunƙasar su sukan sa haraji ƙanana, kuma ƙananan harajin nan shi ke gina waɗannan ƙananan ƙasashe su zama manya-manyan ƙasashe. Amma a lokacin da manyan ƙasashe za su ruguje, to takan sa manya-manyan haraji, da idan mutum ya duba kasuwancin da yake duba yawan harajin, sai ya kibiya, daga nan sai ya fara neman yadda za a yi a rage masa daga jami'an haraji, daga nan jami'an haraji sai su buge da karɓan kuɗaɗen rashawa, daga nan su kuma sai su koma suna biyan kuɗin rashawa, ana rage musu haraji, daga nan kuma shi kenan haraji.
1: Idan aka duba yanayin da ake ciki ma a yanzu na wannan matsalar, wani lokaci ne kake ganin za a iya ɗauka kafin a warware?
6: Ai, warware haraji bai da wani nisa. Kamar yanzu a Najeriya ai an samar da sababbin dokokin haraji, wanda kuma a sababbin dokokin harajin aka duba waɗanda za a karɓi haraji a gunsu, yadda za a karɓe shi, lokacin da za a karɓa, sannan kuma kan shigo da sababbin haraji wanda ya daidai da tattalin arzikin ƙasar, musamman haraji na yanar gizo. Yanzu misali ki ɗauki dokan haraji ta Najeriya ta yanzu, wanda aka yi sabuwar hukumar haraji da yadda za ta duba, da yadda za a yi shari'o'i. Har yanzu mutane suna ƙoƙari ne su ga cewa menene hukumin harajin za su yi ma al'umma.
1: To a nan mu, musamman ma arewa, wani irin abu kake gani ya kamata al'umma su gani a ƙasa da mun su yadda amincewar su biya haraji?
6: Shine a samu musu da tsaro, an samu musu da security, suna iya zama a gidansu bacci, suna iya ganin kasuwancinsu da sana'o'insu da abubuwan da suke, ana musu tsare da shi. Za su biya haraji na kasuwanni, za su biya haraji na noma, za su biya haraji na ƙananan masana'antu, za su biya haraji na kai da kai, za su biya haraji wanda tattalin arziki ke cirewa a kaikaice.
1: Dr. Yushau Aliyu kenan mai sharhi kan tattalin arziki daga cibiyar kwararru masana tattalin arziki da tsare-tsaren gwamnati a Abuja, Nigeria. Kuma ƙarshen jigon rahoton namu kenan. Har yanzu dai muna Najeriya ne inda kwanaki kaɗan bayan fidda jerin sunayen waɗanda za su jagoranci yaƙin neman sake zaben shugaba Bola Ahmed Tinubu. Hatsaniya ya ɓarke a cikin gida da wajen jam'iyyar APC bisa tsarin sunaye da kuma tasirin waɗanda aka zaɓa a fagen siyasar ƙasar. Tuni dai wasu daga cikin gidan adawar suka garzaya kotu domin ƙalubalantar wannan sunaye da a cewar su suka saba da tsarin siyasa da na ƙasar. Wakilinmu Obala Musa daga Abuja na ɗauke da rahoto.
7: Kama daga can cikin gidan APC inda jerin sunayen ke shirin raba kan 'ya'yan jam'iyyar a tsakanin 'yan muwa da na bora. Ya zuwa ga maskallon ware su na zaman alamar kyama cikin ɗaurin na tsintsiya da ma a wajenta inda dama ke kallon sunayen da alamun yaraba sun shawarar wasu na shirin bala 'yan arewa da yaƙin neman zaɓe. Daga dukkanin alamu sunayen yaƙin neman sake zaɓar shugaba Bola Tinubu na ɗaukar hankalin da ke da girman gaske a cikin tarayyar Najeriya a halin yanzu. Kuma yanzu yanzu dai ana ƙara shiga dawa cikin ruɗani. Tsakanin fara gwamnatin ƙasar da ke faɗin tana yin gyara a ƙoƙarin biyan buƙatar kowa da kuma jam'iyyar APC ta ce sunayen na zaman daren. Abdulaziz dai yana zaman kakakin fada ta shugaba Bola Tinubu.
8: Wannan list da aka yanzu ma babu membobi sai tsarin shugabanci kawai da aka fitar, kuma shi ɗin ne za a dai ƙara gyarawa a ƙara sunayen mutane da suke za su zama membobi, amma ba wai an janye wannan list bane ba gaba ɗaya. Ka duba wannan list ya zama kamar wani madubi na Najeriya, babu wani ɓangare da ba a saka ba, ba a taɓo ba, wanda ya nuna irin wato faɗin jam'iyyar APC da kuma yanda shugaban ƙasa da ita jam'iyya ɗin suke da network na magoya baya da kuma masu faɗa aji a duk faɗin Najeriya saɓanin wasu jam'iyyu.
7: Can cikin gidan na adawa dai tun jerin sunan suka fara tara damuwa bisa naɗi da marawa ta masu makami na gwamnati a cikin yaƙin neman zaɓen. Tinuma dai irin su Dina Malai da ke zaman jigo cikin gidan ADC ta adawar suka isa kotu domin ƙalubalantar jeri na nan ɗin. Faisal Kabiru dai na zaman mataimakin kakakin jam'iyyar ADC na ƙasa.
9: Babu wani dalili a ce shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bai ɗauko shugaban hukumar tattara haraji ta Najeriya ya sa shi a cikin wanda bai samu amarku da ɗan zaɓe. Babu wani dalili da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bai ɗauko shugabannin da suke jagorantar wasu hukumomi na gwamnatin tarayya ya sa su a cikin wa'annan, in dai ba dalilin haɗe ba kuɗaɗen Najeriya domin yi masa wannan yaƙin neman ba. Kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ba shine shugaban ƙasa na farko a tarihin Najeriya da ya fara yaƙin neman zaɓe karo na biyu ba. An yi wasu da yawa a bayan yi, babu wanda ya taɓa yin irin waɗannan abubuwan.
7: Kuma wani tasiri jerin sunayen na mutane 223 ke shirin ya yi wajen neman nasara ta shugaban a zaɓen na baɗi dai. Ana dai kallon mamayar mutanen na arewa da alamun kwashi ganima da ƙila-ƙila cikin hayaniyar yaƙin neman zaɓen. Kusan kaso 60 cikin 100 na jerin sunayen dai sun fito daga sashen arewacin ƙasar. Sashen kuma da ya ɗauki lokaci yana ƙarin mai da shi zuwa sanaya a bar warewa ta gwamnatin ta Tinubu. Dr. Umar Tanko dai yana riƙe da muƙamin mataimakin daraktan wani kwamiti na neman nasara ta shugaban.
10: Duk sanda ɗan arewa yake mulki za ka ga cewa wanda yake masa darakta janaral na kamfen ɗan kudu ne. Kai ana buƙata idan ka fito daga yankin arewa a samu ɗan yankin kudu shi ya je musu bayanin me yasa za su zaɓi ɗan arewa. Haka zalika duk sanda ya juya aka samu ɗan kudu yana mulki zai zo arewa ne ya nemi wanda zai masa yaƙin neman zaɓe. Haka ta gada ko Buhari in ka tana sanda ya yi takarar shugaban ƙasa ai Amici ne ya masa DG campaign. Ba na jin abu ne na karen farauta idan ɗan kudu yana so ci zaɓe sai ya nemi ‘yan arewa, idan na arewa yana so ci zaɓe sai ya nemi ‘yan kudu.
7: Can cikin gidan al'ada ne jam'iyyar ce ka naɗa kwamitocin yaƙin neman zaɓen kafin fadar shugaban ƙasar ta karɓa aikin tare da sabon naɗin da ke jawo kace na ce cikin ƙasar. Obala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To idan muka nufi jamhuriyar Nijar kuwa a wani mataki na ƙara ƙarfafa musu da kuma ɗora su kan tsari mafi inganci, wata ƙungiyar ɗaliban jami'a a jamhuriyar Nijar ta ware wata guda domin koyar da yara 'yan firamare da sakandare darussan karatu kala-kala a wannan lokaci na dogon hutu. Fiye da yara ɗalibai 500 ne dai suka ci moriyar tsarin karatun na kyauta ba tare da biyan ko kobo ba, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Abdullahi Mamman Ahmadu ya haɗa mana.
11: Guda daga cikin ɗakunan koyon karatun kenan na dogon hutu a makarantar Angela Merkel da ke Anguwar Gudel a yammacin birnin Yamai. dalibai ne zaune kama daga yan primary da secondary ke tishin karatunsu. Wasu kuma sun zura ido suna shanye darasan da ke shirin zame musu wata fitila da za ta haska karatunsu na sabuwar shekara idan sun koma makaranta. Dalibai yan jami'ar birnin Yamai da wasu manyan makarantu ne yan asalin Gudal ke wannan aiki. Na ganin sun kyautata karatun yan bayan su bisa turba mafi inganci a fannin ilimin boko. Zahabu na Hantsi wani dan unguwar Gudal ne kuma shine ma shugaban kungiyar daliban na manyan makarantu da ke wannan aiki. Ya bayyana cewa ko baya ga ilimin su suna samun goyon baya daga wasu malaman makarantun boko yan asalin unguwar da yanzu hakan suke koyarwa.
12: Ana da enseignants qui sont membres du club qui sont là pour nous aider.
11: Yace kungiyar mu ta tandi malaman makarantun boko da ke koyarwa yanzu haka a makarantun boko. Wanda suke agaza muna da dabarun koyarwa a cikin sauki ta yadda za mu iya tafiyar da azuzuwan karatu. Tsarin ya samo asali ne a shekaru kusan hudun da suka gabata. Kana kuma yana samun tallafi ne daga mai taro mai sisi da ma abin hannunsa a cikin unguwar. Sannan koyar da karatun kyauta na tafiya ne kafada da kafada. Da wani kwamitin ƙwararru na malaman makarantun boko yan asalin unguwar ta Gudal. Wanda ke bibiyar karantarwar da idan basira. Usman Saleh Sanda guda ne daga cikin malaman yayi karin bayani.
13: Dans les écoles du village, on a constaté que le niveau des élèves du primaire jusqu'au lycée.
11: Yace tun daga farko mun lura da cewa makarantun Gudal daga primary har izuwa gaba da secondary karatu da ilimin yaran mu yayi kasa sosai. Wanda ya sa muka yanke hukuncin fara wannan aiki tukuru. Mun samu nasara sosai a kashin farko na wannan tsarin sannan kuma muka yanke shawarar ci gaba da shi har ko da yaushe. A kalla yanzu haka dalibai yaran yan primary 300 ne ke daukar darussan azuzuwan su na gaba kyauta. Hakan kuma akwai yan ajin gaba da secondary da ma yan secondary kusan akalla 200. Kana kuma galibin daliban da ke samun karatun kyauta kaso 70 cikin 100 duka yara mata ne wanda suka bayyana jin dadi.
14: Sai ku da bakan su nuzeda a prepare.
11: Tace ina jin dadin wannan karatu domin yana taimaka mana shirye komawar makaranta. Wannan kuma cewa take yi.
14: Les cours de vacances sont très avantageux précisément pour.
11: Tace wannan karatu na dogon hutu na da fa'ida sosai ga mu daliban da zamu tunkari jarabawar badi. Ga misali ni yana taimaka mani matuka wajen iya darasar lissafi da falsafa da sauran wasu darussan na daban. Makarantar dai za ta share tsawon wannan wata ne da ma wasu ƴan kwanaki na watan gobe wajen koyar da daliban karatun boko kyauta ba tare da wani tallafi na kuɗi daga gwamnati ko wata ƙungiya mai zaman kanta ba.
1: A gaida Abdullahi Mamman Ahmadu da wannan rahoto da ya hada mana. To idan muka dawo nan cikin gida kuwa manoman Jamus na ci gaba da tafka asarar amfanin gona sakamakon fari. Sai dai gwamnati ta yi alƙawarin bayar da tallafi amma har yanzu ana ta gafara sa ba a ga ƙaho ba. Abdulrahim Hassan ya duba mana wahalin da ake ciki a yanzu.
15: Mummunan fari da Jamus din ke fuskanta a bana saboda tsananin zafi da sauyin yanayi. Manoman sun fara tashi tsaye domin nema kansu mafita daga irin asarar da suke tafkawa a bana. Heman Sela na da garken shanu a kalla 60, amma a yanzu farin na tilasta masa rage yawan shanu da yake kiwo saboda tsada da karancin abinci.
16: Memetsa schon die ersten Futterzukäufe getätigt, wo man 10-12000 Euro
15: in die. Mun riga mun fara sayen karin abincin dabbobi inda muke kashe euro 10,000 zuwa 10,012. Wannan ya shafi samar da madara da kaso 10-15 a cikin 100. Game da hatsi kuma muna sa ran yawan amfanin gona zai ragu da kaso 10-60 a cikin 100. Wannan babban koma baya ne. Baya ga kiwon shanu domin samar da madara, iyalan Sela suna noma kayan lambu a fili mai fadin hekta 115. Amma a shekarar 2026 fari ya hana yawancin tsabar kabewa fitowa, lamarin da ya rage yawan amfanin gonar da kaso 20 cikin 100. Sai dai wannan ba shi bane kadai kalubalen da manoman Jamus din ke fuskanta, in ji Andreas Marx, wani masanin sauyin yanayi.
17: Die Landwirte stehen im Moment unter sehr unterschiedlichen Arten von Druck.
15: A halin yanzu manoma na fuskantar matsin lamba iri-iri. Na farko yakin da ake yi a gabas ta tsakiya na shafar su domin ya haifar da sauye-sauye a farashin taki, haka kuma ya haifar da karuwar farashin man diesel da kuma tsadar sufuri a fannin noma, matsala ta biyu ita ce bushewar ƙasa. Ba a samu ruwan sama mai yawa ba a Jamus tun a tsakiyar watan Yuni. Ƙwararru sun ce yanayin girbi ba shi da muni sosai, amma abin da ake gani na haifar da fargaba sakamakon sauyin yanayin. Ƙungiyar manoman Jamus din wacce a baya tana adawa da tsauraran dokokin kare yanayi, yanzu tana neman a ɗauki mataki. Joachim Ruvain shi ne shugaban ƙungiyar a matakin ƙasa.
18: Die Politik muss jetzt liefern. Sie muss dies tun.
15: Wajibi ne masu tsara manufofi wato gwamnati su ɗauki mataki a yanzu. Dole ne su yi hakan domin tabbatar da cewa an ci gaba da samun garantin samar da abinci ta hanyar noma a cikin gida a nan gaba. Ƙungiyar manoman tana kuma neman a ƙara rage harajin man diesel. Ministan aikin gona a Jamus Alois Rainer ya yi alkawarin bayar da tallafi na musamman, amma yana son a jira har sai an samu alkalaman girbi na ƙarshen watan Agusta. Mun riga mun samar da takamaimmin matakai, kamar shirinmu na tallafin bada kuɗi da suka kai euro miliyan 200 tare da haɗin gwiwar bankin da ke kula da harkokin noma. Kuma muna aiki tukuru domin tabbatar da cewa tallafin taki daga tarayyar Turai ya isa gonaki cikin sauri, da kuma rage cikas na tsarin gudanarwa, kuma ya isa wuraren da ake bukata sosai. Sai dai daura da tallafin kuɗi, masana na ganin inganta tsarin kula da ruwa shine babban abin da yafi muhimmanci ga manoma.
1: A gaishe da Abdulrahim Hassan da rahoton da ya hada mana. A ƙasar Iran, masu ciwon kansa na fama da matsin hawar kuɗin magani da kuɗin gashi da ya ninka mafi ƙarancin albashi sau shida. A cikin matsin rashin magunguna da kuma hawar farashi, likitoci sun ce majinyata na jinkirta neman magani ko kuma haƙuri da shi baki ɗaya. Hawa Usama'ila na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta haɗa mana.
19: Wata mata 'yar shekara 70 mai cutar sankara da ta kai wani mataki tana buƙatar gashi kowane sati biyu. Likitoci sun ba da shawarar yin gashi sau shida. Kuɗin kowane gashi ya kama aƙalla mafi ƙarancin albashin Iran sau shida. Matar sai ta yi shawara da 'ya'yanta akan a ɗaga sauran gashin da take buƙata har sai sun samu bashi ko wani taimako, a cewar abokan aikin Hamid Hematpour, wani likita ɗan Iran mai zama a Austria. Labarin ta ba shi da bambanci sosai da na wasu mutane da dama. A fadin Iran, hauhawar farashi da ƙarancin kayayyaki da matsalolin tura kuɗaɗe ƙasashen waje da kuma ƙarin matsin lamba kan tsarin kiwon lafiya suna ƙara hana mutane samun magani, a cewar Hematpour da wani likitan Iran da ke zauna a Austria, Hassan Nayib Hashim. Hassan Nayib Hashim ya ce ƙarancin magunguna da hauhawar kuɗinsu na iya zama babban matsala. Idan magani ya yi wahalar samu, jikin marasa lafiya zai iya yin tsanani, in ji shi a wata hira da DW. Babban haɗarin shi ne mutuwa kafin lokaci. A lokuta da dama, canza magani ba mafita ba ne. Tun kafin yaƙin Iran, kamfanannukan magunguna na Iran sun daɗe suna fama da matsalolin durƙushewar darajar kuɗin ƙasar da ƙarancin kuɗaɗen gudanar da aiki da kuma jinkirin biyan kuɗaɗe daga kamfanonin inshorar lafiya. Takunkuman da Amurka ta kagaba wa Iran suna ƙara dagula al'amura, duk da cewa magunguna da kayan kula da lafiya ba sa cikin abubuwan da takunkuman suka shafa. Hana-hana kan ma'amalar bankuna da biyan kuɗaɗe na ƙasa da ƙasa na iya ci gaba da dagula harkokin kasuwancin magunguna. Ba Iran bane kawai ke fama da ƙarancin magunguna. A cikin shekarun baya-bayan nan, ƙasashe da suka hada da Jamus da Amurka ma sun fuskanci ƙarancin wasu muhimman magunguna, ciki har da magungunan kashe ƙwayoyin cuta, wato antibiotics, da magungunan cutar kansa da sauran muhimman magunguna. Wannan ya samo asali ne daga matsalolin masana'antu wajen samar da magunguna da kuma shige da ficen kayayyaki a duniya, matsalar da annobar COVID-19 ta fito da ita a fili. Abin da ya sa Iran ke mawuyacin hali shine taruwar matsaloli da dama a lokaci guda. Faduwar darajar kuɗin ƙasar da ƙaruwar kuɗin kayan aiki da matsin lamba kan kamfanonin inshura da takunkuman Amurka da kuma illolin tattalin arziki da suka biyo bayan yaƙi, duk sun haɗu wuri guda suna ci gaba da nauyaya wa tsarin kiwon lafiyar ƙasar wanda tun da farko ma yake fama da matsaloli. Sai dai ga wannan mata mai shekara 70 da ke fama da cutar kansar mama, mahawarar siyasa ba ta da alaƙa sosai da rayuwarta ta yau da kullum. Likitanta ya ba ta shawarar ci gaba da jinya, kuma iyalanta suna son ta ci gaba da karɓar magani, amma ba su da ikon biyan kuɗin gashi na kula da masu jinyar cutar sankara. Saboda haka, an ci gaba da ɗage zaman jinyar yayin da ƴaƴanta ke neman hanyar samun kuɗin biyan magani.
1: A gaida Hawa Usama'ila kuma wannan shine ƙarshen jirin rahotannin namu na yanzu kafin mu dora ga fagen shirye-shiryenmu ga wannan sautin.

0: Za mu fara da shirin kasuwanci tare da Muntaka Ahiwa.
1: DW ciniki da masana'antu.
2: To jama'a barkamu da wannan lokaci cikin wannan shiri wanda ke duba harkokin tattalin arziki daga nan sashen Hausa na DW. Muntaka Ahiwa ke muku sallama da batun da ya shafi saye da saida wayoyin salula a jihar Adama da ke a tarayyar Najeriya. To muna fatan za a kasance da mu. To madalla, kasuwancin wayoyin hannu da kuma kayayyakin su dai na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin hanyoyin da matasa ke samun abin yi a jihar Adamawa da ke a tarayyar Najeriya, kamar da yadda ake gani a sauran sassa na faɗin ƙasar ta Najeriya. Amma kuma a wannan lokaci na damuna, wasu daga cikin 'yan kasuwar na cewa suna fuskantar koma baya a harkokinsu, inda suke danganta hakan da raguwar masu shiga kasuwanni daga musamman ƙananan garuruwa, yayin kuma da suke kokawa kan ƙarin haraji da tsadar safarar kayayyaki sakamakon hauhawar farashi na mai a Najeriya. Alhaji Ikamu mai inkiya ɗan kasuwa ya fara da shaida mana halin da kasuwancin ke ciki a jihar Adamawa, musamman nauyoyin a halin da ake ciki.
3: Lallai kasuwancinmu na yanzu da na baya ya sha bamban, saboda yanayin yau ba wanda bai sani bayan da ya kasance. Amma kullum mutum ba abin da zai iya ce sai da ya gode wa Allah, ko ba kome jama'a suna tare da mu kuma mu muna tare da jama'a. Kashin gaskiya shine yanayin yanzu, zaka samu harkokin shiga da fita sun tabarbare, so abubuwa kuma rayuwa ya canja, kome zaka samu yana da dan wahala. Yanda muka kawo kaya a da, kamar in dai a sati zamu kawo so 4 so 5, to a gaskiya yanzu baya wuce mu kawo so 2 a sati. So kaga hakan yana nuna cewa lallai an dan ci baya bisa ga yawan samun customers da suke shigo.
4: Kai kaman daga ina kake shigo da kana?
3: Ina sayan kaya na Lagos, ina saya China, ina saya kuma Dubai. Duk wannan muna yin order online, sannan kuma idan muka tashi saya nan cikin na kasan mu Najeriya, muna sayan Lagos, muna sayan Kano.
4: To kaman a wayoyi haka, wasu wayoyi ne suka fi tafiya a irin wannan lokaci?
3: Gaskiya an fi sayan iPhone, an fi sayan Samsung, an fi sayan Tecno, an fi sayan kuma shi wannan Redmi da Itel. Yawa, wanda dai yanzu baya tafiya gaskiya shine irin kabilun wayoyi. Shine ma ina ba bukatar masu kasuwanci shawara, duk lokacin da zaka kawo waya ya kamata sai ka duba kaga wayoyin da zaka kawo ya zama na wayoyin da sun fi tafiya gun customers.
4: Ya magana irin haraji da sauran irin kudaden shigo da kayan.
3: Eh to maganan gaskiya dan jarida, kamar yanda kai tambaya, ya kamata mu ga maka dun gaskiya a da yanda muka fuskanci haraji da a yanzu gaskiya ya sha bamban. A yanzu abun da ya dan kara kudaden wayoyin, da kudaden wayoyin nan ba su kai haka ba, har muna tunanin ko shi yasa customers masu kadan ja baya daga yawan sayan wayoyi. A da da babu haraji gaskiya kudaden wayoyin suna dan kasa, so mutum yana dan canjin sa zai iya zo ya samu waya har ya dan biya wasu bukatun shi da sauran canjin hannunsa. Amma yanzu in ka auna ka kalla mutum da ya sani waya da a naira 60,000 misali, idan ya dawo yanzu aka ce masa 120, kaga to dole gaskiya zai ji wani iri. Wani ma kudin sa ba zai kai ba zai ce sai ya ji ya kara yin shiri kamin ya taho. Kuma wannan ina ga yana da alaka da wannan harajin da ya dan taso, shi yasa kudaden wayoyin suka karu.
2: To su dai masu hada-hadar wayoyin, waɗanda galibinsu sun kama shaguna ne a wajen da ake kira kasuwar Falluja, wanda ke a birnin Jimeta, bayan ta da su daga tsohuwar kasuwa ta Shopping Complex da gwamnatin jihar ta Adamawa ta yi saboda aikin gyara. Kuma ga alama ya zama yau da dama daga cikinsa alheri a yanzu, kamar yadda matashi Sanin Malam, shi ma mai saida wayoyin a kasuwar Falluja, ke shaida mana.
5: Eh nan ya fi ci gaba, ya fi tsohon shafin ci gaba, saboda tsohon shafin wani ya danne wani mutum uku ko huɗu ake wa kasuwa, nan kuma kusan mutum 100 ne suke yin kasuwa, kuma kowa yana samu, so arzikin ya fi na da.
4: To wasu kamar 'yan kasuwa haka sun yi bayanin wasu sun karye ba su farfado ba da sauransu haka.
5: Eh wannan kuma sunnar duniya ce, dama ba zai zama kowa shi kai kake system ba. Wata ran za ka yi dropping, wasu za su tashi, kamar yadda ka zo ka cimma wasu wanda suka fika ka fi su, ba ka kai ma za a cimma ya fika, shi ne sunnar duniya ne, wannan ba matsala ba ne.
4: Kamar za ka iya kwatanta yawan matasa da aka suke amfana da wannan kasuwa?
5: Eh da, da in muna da matasa 100, yanzu muna da matasa 400 ne, don da kafin ka samu gurin da za ka dan samu ka makale ma aiki ne. Amma yanzu kaga matasa suna da guraren makalewa da yawa, ga wuri, ga space nan, bajaja kowa yana zaune lafiya lau. ba wani tsanani gaskiya kaman da amma samu ci gaba sosai akan da musamman matasa yan gari dan za ka ga matasa da zaka iya kirga matasa kamar mu da muke yan gari zaka iya kirga yan gari ma a cikin kasuwar nan su ce mutum 20 zuwa 30 amma zaka iya samu mutum sama da 300 kuma duka yan gari ne
2: yayin da wasu yan kasuwar ke kokawa da raguwar rububin sayan kayayyakin nasu a yanzu a kasuwanni wani daga cikin su Abdurrauf Abubakar ya fito da yadda tsadar shigo da kayayyakin ma'ana kudin sufuri ke shafar yanayin samun su a yanzu baya ga tasirin damunar a bangaren nauyin ciniki kenan a halin da ake ciki
6: eh to alhamdulillahi duk da dai dole za a samu challenges sakamakon bara a hada kasuwa yadda ake gudanar da shi shekarun baya da kuma yanzu ba musamman kaga abu da ya danganci transport wato tafiye-tafiye dukan wani abun da zaka dauko ko da daga waje kasan waje ne ko kuma daga ciki kamar misali Lagos Kano kafin ya iso nan kudaden da yake ci misali ya danganta da abubuwan da ake saya amma mafi yawanci gaskiyar magana shine hawhawan mai da zamu ce ko ya shafi kasuwar mu kware da gaske in da misali zaka iya cin riban in da ka kawo ka miliyan 1 ka ci riban 100,000 yanzu fa ina mai tabbatar maka da cewa ko da zaka ci wannan riban 100,000 to 40,000 ko 30 zai tafi a kudin kawo kaya ya danganta dukan abun da zamu saya wani lokaci muna shigo da kaya daga China musamman screen guard kenan mukan biya kudin jirgin ruwa ya dauki wata biyu yana hanya kaman kuma akwai irin su kovovi da dan wayoyi da meme da muke iya saya daga Lagos wani lokaci
4: bayan kai magana wannan matsaloli da kuke fuskanta ciniki yaya aka yake tafiya
6: mafi yawanci kowani kasuwa in aka shiga season noma na damuna ake kira ko to gaskiya ana dan samun kuma bayan kasuwanci misali kamar ni dealer ne ina ba da sari so mafi yawanci wanda suke sayan sari daga kauyuka wasu local government zaka ga wasu na noma so mafi yawanci in ka shiga kauyuka irin kaje ko advertising talla kenan ko wani magamanci yawanci shagunan suna rufewa kowa yana komar da kudin shi cikin harkan noma da wayewa kasuwa ka dan ja baya hakan nan
2: duk dai da irin waɗannan matsalolin da yan kasuwar ke kokawa akai masana harkokin tattalin arziki irin su Professor El Maude Gambo Jibril wanda ke koyarwa a Jami'ar Modibo Adama da ke Yola na ganin kasuwancin wayoyin na taka muhimmiyar rawa musamman ma ta fuskar samarwa matasa ayyukan yi
7: to kasuwancin sai da waya na shopping complex ba karamin alheri bane saboda matasa dewa suna samun abinci da kuma a rufa ba kansu asiri a wannan kasuwa ba lalle bane ko wannan suna sai da waya ba amma zaga mutum wannan na sai da charger wannan na sai da mp3 wannan na sai da memory card wani za a aike shi ya ji an so a shago kaza idan daura naira 5 dan shi naira 10 shi wani haka dai gaskiya akwai value chain wani ya samu wannan ya samu wannan ya samu wannan ya samu kuma samun da suke nan zai sama ya hana su irin ta'addanci da suke yi amma duk lokacin da matashi yake kokarin samu na kanshi kuma ake nema ko a gwamnatance ko a yayi ne a hana shi samu wani abu to zai nemi ma kanshi masana ko ta hanyar nemo ko a cikin sanar da mata da dare da wasu dinnan gaskiya abu ne mai kyau gwamnati ta duba wani abu sannan gwamnati ta inganta yadda za a dinga yin abun sannan maganar haraji gaskiya a sabon dokar harajin da ake yin nan gaskiya ba lalle ba a ce suna biyan haraji haka saboda aka ce duka wanda ke income nashi bai wuce 800 ba ba zai biya koko ba to kaga ko ma me kake samu dai da aka ce a cire ribanka domin ba haraji akan war kudi sai dai riban war kudin ta haifa to da wahala kace misali an cire 800 a cikin ranka sannan ka samu wani mai burka
2: kwararru dai har kullun na ganin sauƙaƙa haraji da rage nauyin da tsadar safarar kaya ke haifarwa zai taimaka wajen farfado da wannan bangare na kasuwanci hakan kuma na iya samar da damar maki na ayyukan yi ga matasa tare da ƙarfafa tattalin arziki a jihar Adamawa da ma fadin Najeriya baki daya jama'a da haka zamu dakata cikin wannan shiri namu na ciniki da masana'antu na wannan lokaci madadin abokan aiki musamman wakilinmu Mubarak Aliyu Sabo Yaro ni ne Muntaga Hiwa nake cewa mu zama lafiya
0: to yanzu kuma ga Abdullahi Mama Ahmadu da shirin siyasa
1: DW Duniya mai yayi.
8: Madugun ƴan adawar Chad Sixe Masara ya shaki iskar NT bayan shafe shekara guda yana kurkuku bisa tuhumar aikata laifin tunzura jama'a da kisan kai. Allah ya tarfa garin Masara nono ne sakamakon ahuwar da shugaba Muhammad Idris Debi ya yi masa. Sai dai kuma tana ƙasa tana dabo domin ahuwar ta yi hannun riga da tanadin da wasu dokokin shari'a suka yi da ka iya hana fitaccen ɗan adawar samun duk wata falala da alfarma irin ta siyasa.
9: A ƙa'idance dama da ta rage mishi ta maido incin shi na kasancewa ɗan takara ko kuma mai incin zaɓe a cikin ƙasar tasu shine ƙara zurfafa bincike bisa ga laihin domin tabbatar da cewa laihin da an hukunta shi a kan shi bai taɓa yin su ba.
8: Wai shin me yasa ahuwar da aka yi wa fitaccen ɗan adawar ba ta goge ɗaukacin tuhume-tuhumen da ake yi masa ba? Wace makoma a yanzu ta rage wa Sixe Masara a siyasance? Batun da za mu tattauna kenan a cikin shirinmu na duniya mai yayi na wannan mako. Ni ne Abdullahi Mamman Ahmadu.

0: sharhi akan harkokin siyasa a yankin Sahel, cewa Sixe Masara na a matsayin tabarya ne a yanzu mai baki biyu.
1: An riga an zamana an tattauna wata kila kahin ma da hutu. Kenan gwalgwadon daidai biye shi daidai halaye shi gwalgwadon yadda shi shugaban kasar zai dauka mataki a gaba na janye. Kanda na ga muku ya zama mutum ne wanda mai wuya sha'ani kusan yake iya juya baki shi nan da nan. Tunda da ya hutu ma yanzu ya ce shi ba nan adawa ba ne ya ce a zo a sasanta. Kenan ya fara gwada alamu.
0: A yanzun dai ta tabbata cewa wage gingibi da ke da akwai tsakanin ahuwar da shugaban kasa ya yi wa Sixe Masara da kuma cikakkiyar ahuwar da yake nema akwai tazara mai karfi. Madamar dai Sixe Masara da sauran 'yan adawar da aka yanke hukuncin na bukatar komawa akan dandali na siyasa. Sai dai kun majalisar dokoki ka iya duba batun da idan basira domin goge daukacin tuhume-tuhumen da aka yi musu don bawa zakarar 'yan adawar damar yin ciyara a manyan zabukan da ke tafe a shekaru bakwai masu zuwa. To masu sauraro, bisa dukkanin alamu a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri na wannan mako. A madadin daukacin 'yan uwa abokan aiki na Abdullahi Mamman Ahmadu ke cewa da ku, ku zama lafiya.
2: Kuma sauraron mu yanzu kuma hilin naku ne, kuma ina tare da Musa Tijjani Ahmad da zai karanto wasu daga cikin ra'ayoyin ku kan batutuwan da muka gabatar muku. Malam Musa, barka da shigowa.
3: To Raidana, barka da kokari da ke da damban masu sauraron mu.
2: Masha Allah, mu ji wasu daga cikin ra'ayoyin.
3: To ina ganin kafin mu je ra'ayoyi bari mu tallatawa masu sauraro wasu daga cikin labaran da muka wallafa ta inda za su ci gaba da tafka muhawara. Akwai labari da ke cewa karamin ministan tsaro a Najeriya Bello Matawalle ya ce zai jagoranci kokarin tattara ƙuri'u miliyan 20 ga shugaba Bola Ahmed Tinubu. To don haka masu sauraro sai ci gaba da tafka muhawara kan wannan labari. Akwai kuma labarin da ke cewa audiogram ne za a iya saurara da ke cewa takaddama kan gudunmuwar miliyan 600 da aka ba ƙungiyar Jibois a Najeriya. To wannan ma za a iya ci gaba da takaddama a kai. Akwai labarin da ke cewa mataimakin shugaban kasar Tanzania ya yi marabus ya aje aiki, sannan ya ce ya yi ban kwana da aikin gwamnati da dukkanin al'amuran da suka shafi siyasa.
2: Akwai batutuwa da dama da za a yi muhawara a kai.
3: Sosai. A fagen wasanni Raijana, akwai labarin da ke cewa kasar Habasha wato Ethiopia kenan ta mika bukatar karɓar bakuncin gasar cin kofin Afirka wato AFCON kenan a shekara ta 2028.
2: Kuma wannan ne karanta na farko ai.
3: Tun daga 1976 nake tunanin sai wannan karan. Akwai labari kuma da ke cewa shugaban karamar hukuma a Abuja ya buƙaci mazauna karamar hukumar da kore su goyi bayan jam'iyyar APC ko kuma su tattara yanasu su fice daga karamar hukumar dokin jishi abin da yake cewa. Sannan kuma akwai wasu labaran da dama. Akwai labarin da ke cewa shin za ka iya auren wata kabilar nan gaba kaɗan, labarin zai fito a bidiyo. To ina ganin bari mu je kai tsaye ga me masu sauraro suke cewa musamman game da rahotannin da kika gabatar. Akwai Mamman Shazali mai nasarowa yake cewa kira na anan zuwa ga magabatan kasar Jamus ya kamata su taimaka wa manoma domin noma tushen arziki, duba ga yaran asarar da manoma suka tafka sakamakon fari. To sai kuma akwai Isaka Mai Tambo, angon Balki Baban Latifa na gidan rediyo Dalan FM daga Dogon Dutsen jihar Jamhuriyar Nijar. Yake cewa ke ba ware tsawon wata guda da wata kungiyar ɗaliban jami'a ta yi don koyar da ɗaliban firamare da sakandare a Jamhuriyar Nijar, tabbas wannan abin ayaba ne, hakan ya yi daidai kuma Allah ya biya su.
2: Kuma kyauta ba? Babu
3: kyauta. Haka. Akwai kwamarar da Mala Kawo Shattima Wacakal. To shi sabo ne na fatan alkhairi ga ke mai gabatar da shirin. Idan muka je da ra'ayin Isa Mato Isa Mai Fada daga Dungas a da Magaram yake cewa shawara zuwa ga shugaba Tinubu ya kamata, idan babu wanda ya kamata su ma yakin neman zabe kawai, ya kamata ka hakura da shugabancin. Usman Haruna daga Soba, karamar hukumar Soba a Kaduna Najeriya, yake cewa a gaskiya abinda gwamnatin Nijar ta yi

0: Yayi daidai, Allah ya kara daukaka. To ina ganin ba gwamnatin Nijar ba ce kungiya ce ta
1: ɗaliban jami'a, haka ne.
0: To sai Yusuf Fofana Lasa yake cewa gaskiya wannan irin asarar biliyoyin kuɗaɗe da gwamnatin ƙasar Kamaru ta yi ta bangaren haraji abin tsoro ne matuƙa. Wannan ƙalubale ne ga shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka. To sako ne daga Yusuf daga ƙaramar hukumar Alkaya kenan.
1: Kamaru ne ba Nijar ba, Kamaru.
0: Kamaru haka, Kamaru. Sai Yahuza Abubakar Gora, to shi cewa yana tare da mutum wa muna tare da kai da damban masu sauraro. Za mu je ga ra'ayin Ahmad Abdullahi Sirius. Yake cewa talakawan Arewa ko Najeriya, to wannan dai bai tsallake karatu ba ne, wa na tsallake shi. Akwai Bulama Gallaba mai miriya kenan, yake cewa yana wa mai gabatar da shirin da daukacin ma'aikata fatan alkhairi. To za mu je ga Ji Kammani, yake cewa yau ƙasar Kamaru, zan ba ku shawara, idan fa kiɗa ya canza, rawa ma canzawa take. Hakika ya kamata duk mai yi wa tattalin arziki zagon ƙasa ya kamata a hukunta shi.
1: Za mu bar shi a nan saboda lokaci, muna godiya sosai da ra'ayoyin da suka gabatar mana. Za mu koma ga Khadija Ahmad Rufai domin jin labaran duniya zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya.
3: Rundunar sojin Isra'ila ta fara korar mutanen da ke cibiyar koyar da sana'o'i ta hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da Falastinawa 'yan gudun hijira UNRWA a gabashin Kudus. Cibiyar da aka kafa a shekarar 1952 tana horar da Falastinawa kusan 340 sana'o'i daban-daban duk shekara. Isra'ila ta zargi wasu ma'aikatan cibiyar da sa hannu a ayyukan Hamas, zargin da bincike na ƙasa da ƙasa bai tabbatar da shi ba. UNRWA ta ce sojojin Isra'ila sun shiga cibiyar da ƙarfin tsiya a motocin sulke haɗe da jami'an tsaro sama da 50. Hukumar ta yi alwadai da matakin. Ministan harkokin wajen Oman Badr al-Busaidi ya ce nan ba da jimawa ba yana fatan ƙasarsa da Iran za su sanar da kafa wata hanyar zirga-zirgar jiragen ruwa ta wucin gadi a mashigar Hormuz bayan shafe makonni suna tattaunawa. Al-Busaidi ya bayyana hakan ne bayan ganawarsa da takwaransa na Iran Abbas Araghchi na Tehran. Ya ce za kuma a ɗauki matakan dawo da zirga-zirgar jiragen ruwa cikin tsaro, yayin da za a tsara yadda za a tafiyar da mashigar da kuma samar da mafita ta dindindin a nan gaba. Canada ta sanar da ƙaƙaba ƙarin haraji kan kayayyakin Amurka a matsayin martani ga matakan da shugaba Donald Trump ya ɗauka, lamarin da ya ƙara tsananta rikicin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. Sama da kayayyakin Amurka 700 ne za a ƙara wa harajin, ciki har da abinci da tufafi da kayan kwalliya da wato takardu. Wasu kayayyakin ma za su samu ƙarin har kashi 50 cikin 100. Canada ta kuma ware sama da dala biliyan 7 domin tallafa wa ma'aikata da kamfanonin da rikici zai shafa. Masu ruwa da tsaki sun ce rikicin na iya ƙara tsadar rayuwa da kuma janwo asara ga kasuwanci a ƙasashen biyu. To iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: Kuma iyakacin shirin namu kenan na maraice, sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin dukkanin abokanan aiki, musamman editan da ya shirya kuma ya tsara shirin Suleiman Babayo tare da Khadija Ahmad Rufai da ta fassara ta karanto labaran duniya. Musa Tijjani Ahmad ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku. Ni ce Rejana Munir Yahaya muke muku sallama, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
4: Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraronmu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.